0: No mid mabe loyo in network mabe loyo weng in Uganda. MTN. MTN tiyo itelot pa Uganda Communications Commission.
1: Bin ketar ke custom kona bin ketar ke la cho acho le buke la cha cho gini mon kon tin ya di
2: la me gin wi di we yin tin ye kameti jeri
1: ya boda ti makija na nge yin bi ko mala wa bi na marne ko mala wa bi na marne ye boda na nge yin du ya
2: kon ki kon men madak la me le luani ana kon ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga mak mama chal an la member
2: chal boda yo bi ko ma nyen no mi wa ta chon di ya boda wa reji flavor gin no bi ko ma mit ma ku ma ki yu bu ki pi new frost spirit kitchen flavor koman nunge dukan mogi keni lubu Uganda dulmi 76 experts limited kina yeyubo tabgiti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda dulmana yebere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin komit kanywachiku katipiu kaimira wilone wilma bulbi katons maduong kochi minamba chera bira picha boro abora ria biro aria biro chero unyo inama chimchera bira pungwena ngwen apichela bira pungwen apungwena bichela biro peicha

0: Man.
1: Ah, Ma mi kene ene ene la gri o ete pelo ta ekchi ni ya zan usi ni pata e pera onpe ma.
0: Don't get a better commando.
1: Gaja la ame chine mo ange na a te me kere ki man kere di nuwa ni singi. Sa pahar ki mo ma jish.
0: Okay.
1: Ta e pera me fora lu me o beri ke ta chi e li. Kere ki e bo o nyani ki e neno a ba ki pahar ki mo e kani ya.
0: Avoy mara.
1: A fora te
0: Okay, and I'm ready, Marcel. La job be peron be la gain dog level money ya. Yeah. Aro dong lobo be dong type. Kita yi penyu kwe so level me penyu so ni dong. Hello.
2: Casper.
0: Yes.
2: Kitchen.
0: Ati ma be tini ni.
2: Kitchen.
0: Ati lo ringa. Kame do ni ba sister. Lillian.
2: Ayam.
0: Uyam, oh Lilian Uyam, we ling ba mina.
2: Okay,
0: yeah, we ma wajan it did true, get a guru come in my nap.
2: Yeah, Apoi kruko mena ke tuma chalo foni chamo ke me ke maru in redi kwa na maru ham kru ke le ka uya ne
0: ya chamo ke ne konyo do
2: chamo ke ne me suyo foi
0: for the trial you know and sometimes a kelo jemi not to kelo mera ti a wa yo mera funny funny I don't know that ngwe no that now ya na na ma duong angi ma duong ma type to chuny mo kana bi no ma ni po po ni ah jemi ne dong pat Ingin la cho pedak beru beru pepe dak miru ingin bela gini orang tua alba ingin calo la cho tiga mukanya mati orang tiara orang kaya ni dong dak apa ingin tera tera then sometimes cakap dong luang ino ni ingin pe beru la cho mami tera ni ni orang mau dak orang new girlfriend orang kaya girlfriend tua alba pian dak orang mau pedak orang tera maraj tua alba orang girlfriends and mau anu tiket gini kin ping any kafuri pe gini dak orang mau ini tiket dating dana kin pingi jadi beru part part mau hello Yes.
3: Mambe.
0: Ati mambe kama yon, ati ni?
3: Ati mambe.
0: Afoyo.
3: Afoyo to put my killing in the cover. Ina mama kumka niwe. Mama, ito da me edukia to me rawa kere. Mane da no chala wa gi momba kiana da do e dia da o ka te ne we pero da kya ta ke wa de kele ke wa che ne ta o ke no no bu lu bi a ke ke ta na ro mo ni cha mo na wi ni pa ka ni te e ya mo ni ke do lu o cha o ke ne ke gang ke ke gang mo no cha o ke na te a ni a che la che no a ke ye and ke ta wi ni yen me cha o wa che Yan ba ni won be a bit down me you know bear login the toilet in yang. Pia
0: me bear login in now kete an ka yi penya ni you want some time but time on but time o kong na ko ni ti type down mo bear ni pia nan foot patch ni are ya gani de chawa ji ma mai don come late ke chwa la kong ali mia chel an ba kombe na mer cher ka duya kombe ni at bad ve na ti di remaja really Really?
3: Pepero comendo. Pepero que te ni don ni tere tere.
0: And type, eu ni kedo. Kaya ni anama inde wanya ni sope. Kido anbe daka lego wan cho. Ni po wanyeb daka girlfriends o kichana. Kaya nyebo naka ni anama inde wanya ni sope we. Dupu kwera da pia nwe ni a ganong mukana.
3: Pepero kere eone ya an. kipenya ambe ya kitinya kainte pe chona chona manofu tigangi yente romna.